0: Efka.
1: Ya jwa ka mege kwen hmkang o fokman hmkang. Bala te te ang jukon hwata sa masam kanda ke yo ele. Tube ta firswa tolfu tam chagda fertini ma. Ta te te mkukwene ne vundila ofu mkukwene ne tanga ma kumisila ta vundila ta ma vundila tunen nga datanga mvundila walela juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke gachia ati joy a juke gachia ati chwe a juke gachia ati ngbu aku tuma ke tsena bakana ati 3 monga na kana ati 3 a 3 a onka opoka je monga na ang o dakle ju gakakako kwa kula kula jinga ge ge da muri ang ta ga wose tswa ge tswa tma kang ba ju mpang sa ju ge chika ang sanga kwa kha ju wa ju ju sa a kun ju tswa ga ju kang ga ju sa chika kwa ju mo a kang kwa ga ng ta kang kwa ga wa tswa kama kang ju ti chin chim ga ju man ngum kang a mi okay kem kwa sa tu nam kom kandam ko ga sa kulu ta ma sa tu na kulu he masih dekat sabun di lah takang. Okay. Kau kumisalah dasar. Hangga no vuno. Vene. Ngueni Yehova. Alulukenu kuli ange. Na mutima wenu wose. Na mukuli kela kulia. Na mukuli kela. Na muku linyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi ia a tandikia pano aka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza ti ve zikiso ku mima yeni ti ko mbelo vene cha vya kulia neti cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya kankwi masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dawang a kankwi yeng dege hal hanga no vuno vene nguange Yehova. Kanine kama nga dage ming a dawa alulukenu ingavi. Alulukenu wa ingavi. Kuli ange ingavi. Ingavi simi na mitima wenu wose. Ingavi simi nga wagi kakataka huisese. Kula chingwi ka e a nga a kha nga a ngavi ngsumi a gawa. Chige gawa ke nga. Chige gawa tu. Nga giyam. Chige gawa tu. Nga giyam parati fandeni. Chige gawa tu. Hum tram kwa ya. Chige gawa tu. Hum po ya. Deve ka itang. Tua wa deve e iba. Iba. Waya kesin ofu iba kula. Po ya chitwa e iba un twa. Ke kui wa wakushin aga. Taka kankwa ya nade na. Muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa. Huna wage a kaga kwin wage a kawisha kaka tihi njuma waga njuma kawo gawa. Tenga deka ta vulienu mitima yenu kri kri krasen. kati vizalo vyenu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kwa mekama kikhe tewama huna kawushe kakati kaw. Ndibi ntia migawa. Manchuna kawushe kakati kaw ndibi ntia migawa. Migawa yang o. Nga wishe ka e umi. Manuwa kachwa ngu. Uwana twage kuiwa. Dawa te twage kuiwa. Dawa tu. Ma usinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu twage kuiwa. Kwa wishe kaga. Nga waki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michi yasa. Nga vi. Tate ti kohum. Kula te ti ngui. Kula kam ngui. Ye mchata na ngage kam tani nge. Ta mchata wa dubi. Tata wa sa gawa. Kula. Te ti kong. Ya wa sa. Te ti kong. Waya kwa kuya. Te ti kong. Waya hana. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchata ngai. Nge chikwa choka ng. Katua. Chika e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mchata tronsin. Tua ge sa. Ofo mchata tronsin. Tue sinchi singatikang. Ta mchata tronsin. Ke gengaba gawa. Ta mchata tronsin. Gwangu nungma. Ta mchata tronsin. Gwangu nungaba. Ta wunoni. Mchata tronsin. Chikang ka mchata sa gang. Ikwe sa. Ta chikang mchata tasin. Ikwe sing. Ta yoya gang. Ta mchata yoya ke kula ikale. Ta mchata. Dans les camcades, on dégage à Adaba. Awa Sungaba Ada. Que tu foutika et Heavy à Tronsinki and de sa offre à Tronsiki Gia. Offre à Tronsiki Kama. Awa Sungaba Ada. Ten hing hing. Na, ege kaka chakate. Kagamasung, tatique da, c'est Africa, him, ta Tronsiki Kama. Dragnan, dragnan, dage. Due danke à Abaï, à Deg, à Trons, à Tous, à Chikang. Ta mi tankwe ma kagu da tu adong, ta ma ki asa mi tankwe, ngu mi tankwe nte. Nji gu trwa ki tui wa kwe si kaga. Mi wa trwa, ta kula trwa nui, kula gu ya ka kamia uwa, ewa gu wa trwa. Ka wa kwa kwa tu mami, ka gu wa mi ki trwa, ewa ka kamia, a trwa na trwa, ta mi wa trwa. Mo mo mi kwa gwa. Chike, mko ke sa, yo ele ke doz, 12, kunde kwa mko. Tegama saga amagama gu ma untwake kuwa tegama kwa saga hitwa amagama nge tegama untwake kuwa. Chike mkwe sa chimbukang. Amen. Ok. Kwa bundila. Ta nga kolo ta sa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kengkak inganju. E jwe kachi. Ake kengwa kanda inga kwe. Ofo adevi ya gehangula ekowa eska achwang. Maka kwa ngawai. Gunjirika mpao akeka kango ngawai. Akeka shikama ngawai. Ngawai tuwa sengi hangula kai wawi. Momo awaka atawansansi. Gawankula ya oejuwa wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kati nga akwa akeka daichia ka mkukwa njuka kichige wanganga. Katuda tuwa kana iti iu mungu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi e sing e khataka nga yeng manju. Kwa yoktu e sing e khayoktu e nga manju. Kwa yoke kula juge kula. Kan nga nga te dangi ki kawisi ki ge pangila jo. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen. Eska.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Ingang manga khongkhawa eska ta miku wa itadro tang haida kama khenga ko tshwata ya khenga ko ngamniga wa tshwata khatlada mara kwa afrikansa ko junior tshwata nga khangu ya khinga muku khangu nga ba ha tik thwa ye hengi ya ha platform ten ya ngwe njombi ya khangu I muku tshwanda ngumu musi sikoti tiruka ngai ta thali mia khabre ke thali ga he kangwa kangge ya platform ten ta chimbu yangman am igu ingang muku am tuna I wete chia igu ngumi wan chambi wi ta kangge musi sa ku kulu musi si ye ituna I radio muku sha ha ingang ku dawa tangku I ago yise se akwa nga achin of a gea ha kwanduring of a kwankau makwa da go an ngung sha jambi ya kangu gam jabun dila tuna nga nga ka kundu no ra a khanga kwankau ta chimbo ang a tuan ga am jabun dilila ko yesu kristu alku jambi yesu krist chimbo yang a spiritu na ba akau ke chkan ju ke chien ngam gu chi tisha momo awan chambi wa tkhwa ka kho tawan chambi ngi chi tkhwa tawan chambi a chi tkhwa momo awis sing ngi da gun juan la kho ta ju kwa tisha mugu kan ga yan ju la chon ta ju la ng ju ngi duya ya gun ngang mugu te chia nga pa present gun ju tkhwa sing ko yesu kristu ya kao ka ngi ma tisha amen Chimbuya mwange kamu mwasu kwe kalangwe atisa mkunge mwasu kwe kalangwe wisese yehe gya mwasu matisa mkunga mwasu kwe tibindera tibindertak kwe ha luchaz matisa mkunge kamu mwasu kwe kalangwe kwe chimbuya

0: yakrat ni xenophobia dakti de khoe khasi khana ani khana doka tve tamanung ci kuji suri sina de khwen an rokoting ka ozki khana khojia chem kara o tve kim losi angrat ni afrika re khereng nam wa ko ina politiki ngave kuji ina ngozki tinji anyama ko cheka kana zawadi hambe tia khwena ka o ka de khojitama ina khwena mwa ko dangozi a khano tia na hi khojia wono khana ngozi wa kanwa ko tetita For enough the study America kwena kana zi a anga de kheng am kuzi Iran musiki desina din kung anga fry a mkuya a wana to skepa strati hormusi kweki kubika itinki Iran zi ame anianza te kusesa kung anga kwena kana zi a anga rati America zi basi se kuveti in Bahrain gitin khasi he kheng am senagotam President Donald Trump social media ki ankrati America si tun anga fraizi khazi he ava si khati Iran si data pa ku aniki suri sinago ka ku si khain ku qezi se tekin tin tamhanu Trump qesi ka anga de America mo khana aniki mo ko ami khoji a yama ko cheka kan Iran mo khasi aniki mo ko khain ka tam Sika America si ka uruk uya chaku kwena kuihe kwa de Iran mu si di kung anga fray a satra daha kwa matam sika nguya wana skipa a strati hormu sigi kumoti a karo tintam nke am kuzi khaji he kwa ka de dona daha nge siki tesina tin kwa kusinde tam te borisi khiri oem South Africa sin president Cyril Ramaphosa bafana bafana ngui kade ikwa FIFA una e bora kopi kwe ikwa chua kwa di ya chua kudango siki sika Canada sin data South Africa sin Spanish Los Angeles takti tenga weki nyeha iri tu jika wokiria gom South Africa khana aniki we oroko kheri o dwen der taha dango zi ya chua kwezi ya chua di South Korea e yen nol sika wina e tinkim. Ramaphosa anga te tse sika Canada sindeta kuzaro kazi tintamanu a wokiri aniziki siya tenu chinza senzi te gutam. Ramaphosa ham aniki kleuni sa ngui ka te dangwa ikwa woko kheri o sestin ya kwa hoku tru tam. E te akheri borisi kheri oe kama teki nekheri kamari kwa te kuborisi ya te kumago ekska FM kim.
1: Kim tsawole ke tsikwe ya woleng ke akhiri ke SKA FM tolo magia ambuweng ke ba SKA FM I we thank ya thank kem ka geng mm yami a reverten moyon Ulavi ke organisasiin tsikwe ya wa diaspora ayi gani kuna agia okuya South Africa ke ngoleng etumina ko moku ge tro kom kom ke so tika ngi tsikwe ge ngong South Africa ayi gani kunan organisation gen ya tigi a tigi gida choko sa bungi gya mo lavi ai gani khona mo gi ga hana nga ba ki kosa kang he stene gya kam ka bisa ya khunan yi gi ko han diwi un na kam kang he chigan chig gi kam so ga gi santon ya khuna ka he tisa ka ngau shi chig gi chu gi tisa o ka gani khuna ko ke chig khwa ngi sing gi diwi yi gi gi yi ngole ka khunan Akakao yang cikgu giyakwa pasukanin masikan kang he ya agia okuya kalimang ngangkan teki kagaw ke kherensi ngaya cu awan kalimang ngangkan yi agia to hong kam kam gusong viko makang agagani kunang degi chung kangan o agagi o hong cincik degi ngang kacuangan Presiden yang he giyakwa ku satu ayuan yang he cikgu giyakwa Sorry, yang hecik di giyakwan. Since wa Lucy kang he ya agia okuya kam ka pangga kai kang gi ng Afrika ayang ngole ng tumina kao ng kang giya kale u ekonomi ngawake politika aga gani kunan. Ki ngole ng aga gani kunan sungu gi ng kam sung wa berger yi ng hegiya sit Afrika ay gani kunan. ngizwa ayakungu akangqoshika tikugiga kuya navo ayigani kuna ke tiartin ti aka jango yang hitikugiga ngukunisa bosberg ayakuna ke usran mugugiga kinta khuiga khamkham go so ku satu ke tsigang higia singa ngai o tutigang aka jonga tikugiga wan moyatin aka chokkhoya khuiga segya chwa xenophobia ke gani kuna kwa Loisoa kia kinkui aga ngawsi kang hea tene gia o kuya ngolung atumina kao humuku gie kamsangu Afrika aya chuang ke politika aga gani kuna kang heti gie tuang ng kama kwen kang tene gia kale o vikoma aga ngong kula ke bunga ng halama ngayi ngie ngolung ngang aga gani kuna Fir inakte Statu ayi gani kuna agia o kuya di kang him kalama ng Iran tigdigi chuge ting hagdia watu ang gigin. Tini ngay, kama strati ang gya ua hormus ayi gani kunan hising digi chuge tkhan. Iran sing agia kam kamago sung wang kalama ng kang ke vikoma ka o yi ng hitigdigi ya wan revolusyonera ayi gani kunan ke khalema ngka ang sing agia king ka khwe ke pasi siang ya wa american aiwan tyo aya khuna ge chig ge baran aya gani khuna sing ge da chuge tim hagde donald trump ke king ui ka ngosi ga chig ge ko ya social media aya gani khuna ta ke american ai tropa agia kam ka tim hakang aga gani khunan kang hei khawi tamani chig ge ya Sungwa Iran ayi gani kuna mugu khoi tamni gege choting hadiyan ka he kun ama khwe ke khonga ehe Iran chig de ge chuge awa Trump ay kungui aga ngawshi kang he yagia o kuyan khalma ngka ta ke yi gya kam kam ko ta tin haga aga chongo mugu de ge choting hadiya Iran aya khuna American ay sentrala Vikoma tumina ka ongiang yata ke Iran satarda ki kube ngung aga gani kuna ka ang higde gie chuge ting ha Gdea wato ya ang higde gie ngunge kaman Kom ya ang higya wa hormus aya gani kuna Kamsang aga ngawsi ki ting ha ka ase gyan ngung hata ke donor da kam ka chigde gie dan ngunge kondisyan Jang ay fasin President Cyril Ramaphosa kang he atik de gya o kuya bafana bafana ki kang he gya wa FIFA World Beaker aga gan kang he atik de gya ko kai ngole kang he gya wa Canada aga Spani Los Angeles aya kunan ngong atik de gya kunisa Nigeri ki South Africa aya walan ki gu aga gani kunan South Africa kang sing agia kam kam ko sing wang aga chong ke round twin diar tak ay chon yang hi chig de ge chug ngialan mol spanika ngia wa south korea ki ian nol yi chig de ge ke ngom mai rama poza tin ngian okuya south africa ay gani kuna te ke kam ka pangak tlagan chig de ge ngom south africa ngog canada ag gani kuna kan sing agi to kam kam go sun u kalam ngum kin ag chon chin ji chig de ge ta ke ngom kai sig ya kam sun u ang ag kuna rama poza gya okuya bafana taki ngka hichig de gya wa 16 round ya ng aya chong yitene gya to hichig de gya chok tangwan wam chang hm yi ng ya akhiri ay fasi de gmcha wala dwi chig de gya wa ne khiri kham cha dira gya sam chang hm ki iska fm

Angola ka Namibia ka toti ya kosmet revoko te a platform te ya tanki kuyitati te wota be go jete wo gwata te hiwe go jete hiete ma kwana ka kyani mate a kauka te a go jika ne go go ta te ta je ta kire ke te ta je kama kwalo go cha ke ke ya kala fata tsuruti kyani ma nkiya nshi kwana ka ito nkiya te ngwi kham kyani mtralata mate ke nkiya te ti domi te ti ha tswana ya koma trike khwata tswana jao khala khwata tswana ke eng kara kwe di tswana kwe di english tswana kwe di ke dama tswana galate ke go te hiete so ma ki te wot a go di te hieta we go di te wot a go di te ta kwe si oro ta we go di te ya o te kenen kwe to hito kenen ma te a kenen de a ja tsau khom a ka ja te ya kala khwata nwe kwe shuka te a uwo go ta ya kala khwata nwe kwe shuka a ba lofta lande khama isa lita na ba lobe na ekwa to ti o ta go ngu a a ja dine to kagwe a kapi to kagwe yela go to ngugo so te go tsana khwata a te tsi kala ni platform te ne si Africa so te ta ko ni tsawo ki ko yego ta te ta te ya ha doro pa ki ko yede te doro pa ki a ba si o kuno a ki te sino e ko go jao ta so ko ye ya go tsinja ne khwata ma tsinja ta ha mkhani ma te a tsinja ta ne te te tsuru ti kene ma kene tswa to te uwa ga ma cha te pa cha ke ama qade ke hem tui kham jao koma cha koma te pa jara ka te tsuri sa ha a cham kene ma te cham kene ma ka ko cham kene se ka cham kene ma cha problem ti ka ma ke a cha wodi cha ka ko ti ji cha e te ta ma ti cham kene ma ka le ko ka de do ma ka ha ma ha ma cha ke ke ko ha ma cha ko mo go amen to te choma e dange te ton se kam po che ni pri te koma ni ni pri se khate ya ha ta kama ni u ni to te ka ka hin to te gitra te tre kam ki te te manum ki te te o kam ki te te ki te ni pri ha o te a ha ti ti te ha de pri ka te ha si ka sa kya te ha de pri ka te ko te kam po che ka te ki koma to te jao ko ta ko te te doro ko ha ha te kwa ham dao mamba te hito ngam ku ngam kokota te tsui tswa si te pumo tsui ga tsa mo ka ti mo ga Jesus.

0: khuwa di zaoka khuji mu ingo tkhain kaita holomisa a karati municipality dina khana aniki zaruk aja nyama ko khomka sa a chumbusu anu ku na dau khuji ikore khain ji check anie ina nyama ko sunka ditta te borisi khiri oya Kapsta de porisa na sesa te tre sika kwe nga a. Fifin der taha kuri bako kwe krai fonten ge tau tuintin ki. Porisa ki uyama po kwe nda ke kwala a karatin bako kwe tau kuitin tamsi wan o hata si oitim. Tre sika kre amkosi tsik amekasi e wosen veri dim. Te borisi khiri oem. Sport yenza te sinu cricket yeke. Protea glako Espanya yin e kwa magam zika khazi khrupu khiri o. Tia tuenda kha cricket yi na wun wukri e Bangladesi sinde da. Lots in London da kite nga weki teka ta team. Protea si zi khazi e ngye yin kam ziki Bangladesi sinde da. Wukri aniki teko wina nako India sinde da si wukri anisika tru senta team. Akamsi o siki Argentina unwe khasi e gwanam ka pendisi am kwe munga iti kwan angi koma gosikano India wini agotam. Half eight ronde takite wokiri khiri o tuwa kunu tesna kweki kuwa gospani zi khazi e si ta tim. Protia si wokiri e Bangladesi nsindeta e sika half 12 kwa kara kuita nyam senta tim. Waka wakiri ya nye kumusena go tuzika kwe Australia na India ta halfiri katesin tatin kim. Te ni khairi borisi khiri uwe. Kame teki isi yako ya halfiri amatikuwa teki borisi ya teko mago XKA FM kim.
1: Kim cha wale chikde ya wale nge ni khairi ka XKA FM ta firmanita nga mdika wale ng. Ta wale magyan kumbugun gawa XKA FM ayuita nga tang kamika geng humyamin araverten moyon. President Cyril Ramaphosa kang hiyatik digin hwa uku ya rekhirang yingya wangol ngang atimina ka ongun yigi ya thakam kamigo san uveta chik digi chungun kangan kan ngaw si yigi ya uwa chik thwa yingi ya kama ngol dolo gin ka digan aga gani kunan he chik digin ngol igan aga chungun he gi ya un an nga wak gangun kifi koma hun kang iste ni gi ya kam san uwa ekonomi nga wak chik digi maska pelaka ayi gani kunan kula hang chik digi da thwa ngalo kama kuyan Ramaphosa acik degi aku ia tradisional ayu ngawah ngke pitoria ayakunan kang hiak degi ngwat tisa uayi kiwi sisi agen kam pangkat kai kam kam aku sung u cikang agak gani kunan kang he halaman ngung ketin cik deti kang ngau si kang he statu gia kam sung u veta yang he cik degi aku ua kaman ngoling ngui ka cik degi ngoling ngui agak gani kunan kang he yi gia tuh ngusin tua kam kam aku sung u cikang ke halaman ngung President ay kankuyi ka ngachik digi ka kuya tradisyonal ang ayi ngawa hong take UCC agi hong kankta kuyeng kamsang u ngay hong ka ang aga gani kunan kiima ni gida chua wana uwa chikang aga kulasi ka ang hiye chik digi ya uwa ngoli ngung ay tumina ka hong ki veta ang ayo chut tumina. UDM ayi aga kawan chik digi ya uwa pandu holomisha ka ang hiye agi ya uku ya parti ay gani kuna take kam kam ko sung ka chik digi wa ku khampo aya statu kunan ki us london ki us kapun aya kunan lo misan ai kung ka ngo shi kang he gi ya kam so parti agani kuna ki hangula kang he chik digi wa ses de agagan yi ag digi ya kang ka khuki parti agani kunam gu gi kam su u ai ka ko je yi he gi ya tu un an nga ba kangan Parti tini giyan ama kamo kwe ka ang hei giya seng uwa vikoman aga chon ngang ki ka ngaw si ka ang hei giya kali un ngol ngang ay tumina ka ohun. Ki chik di ki a ngogi kotiru giga pangga ka hei gi ng ngol ngang ng agi goli ka ang ka giya chon ng haon. Ya kengko yung aga gani kuna ya giya kali uwa manisipala titi ng ay vikoman aga gani kuna ka ang giya kamsang aga iki gu aga ngula hong. Ki chik di ki chumusu hong aya gu. Kang he tini gi kwang ong kama kwe ti, ki viko ma kang he chik di gi a uwa pati ngung, semugu tini gi kham su u pati ngung, nga ba ki strati ngung ay li zong yin gi kwa panggan, ngung as thwa sing u ti, ngang agagani kunan cho o jala un. Kops tati, ay plis sa atin gya un ang ngaw anur sugu gwek da ngang kika ang higya wa fafin di hartak naga kawchi di yang hitik di gye sige tra kuan kari fontein ay kunan. Ta ke kwa la yang gya plis ang ay kwa na kaw gya ngang hiyadaga chit di yang sing di gye da chugi wanan kwa ang sige tra kuan yan. Kalima ngang hi gye da kuan hi wala yang ang hitik ang chik di gye mga kunisa kuan. Chang hmm ay fasin. Nung kahigya wa kriketi agaga protias ayi dame spani kalak kam ka ang kilater aga chon nung kang hitik di gya un ang watia tuendak aya veral beker turnoi ke spani kanchik di gya bangladesh hi di gya kok ay kweke london aya kunan protias kang agya kam song ga ekin gya la kang hitik di gya chwa kam ka ngol spani kanchik di gya bangladesh ke gani kunakwa kan ngawsi yi di gya tu kam song o Jinjing aga gani kuna ka ang heite ni gya singa. Spani ka ang hindi gya wa India ke gani kuna mgu di gya chuk tong. Aga chon gani kuna ke yi ng hegya wa Australia ay gani kuna ka hip ni gya tuwa ngalo kama kwen. Ka ang he mera aga gani kuna ke kalakam yi gya kuka ngawa India ke gani kuna kwa ng. Ka ang hitik di gya wa ng aga chon ngan. Spani cha ka ang hegya wa protia. Nga ke Bangladesh chik de gya komisala ka hi wala gya wa half to alfu ke mung ka hi gya cricket aga gani kunan spani chagen ka hi gya wa Australia nga ke India chi khawit tamni chik de gya komisala ka hi wala chik de gya wa half firi ke mung ka hi gya wa cricket aga gani kunan om chang hum ye ya nekhiri ay fasira kem chawla diwi chik de gya wa yal firi kham de dir gya samchang hum ke iska fm

Yamisa moso nga nse ngamke mmoli Ola kita komteke tini tawa tin mani tege konke radio xka fm komke Ola kita mem gea fiti kanga wa mko program ke sonda khan ma nke chwang Yang gea jwabu nga ki woli uwa mink na elemiya ritzli Nji kam gea sang kwa ke wala ke kam yem ge afiti kan wa ko sonda kan aku ko mangin ga program sin muku ge ga kuin ga tin ga dang chimu si program in hage a ko mislan wa ko woli ge ta kom ke gospel a program chimu si bunga muhe ma ge twa ge ge ga ga ko mangin ge le kam tin atwisham ko mamuku ge ga ya honor in siwa ngi chi ba ke ni khan muku ge ga sa ka khise ga ge o khama ke mulika tega amgele ka kolu dumsinge kokuma nqaka n prikala kui heke tiwendilo ka qisi ka nqoqo wa ngithi musingi tshwenqa muku kwi qale dba mqoma ke konke radio xfm ngita saka ke wola umsinga ngiyatshwenqa ngita kwasi ka maqa programa n atike ka mchigwe ge akhama wola nqe kwa chigwe hewa yalf iriqibi kugita nkhota khonoya wole wa yalfu Nagam chigigi kwa satwa yalfiri program ni tin akala utwa mki wala silam ya gya kom ke ira dins a program chimu silam ka nosi ke gya ukam ke chiwundilo gani kuna tin atwisa mku giga sa chiwundilo a program ala gya tswang ta khagita kwa anga waya atu ke mku khosi program ya kala utwa mki 12 ira gani kuna agita kom ke ti mwundila kai a ya program kano si kantina ang kung wam kichimu si lagi chuan mo kugi ka kung alig ba kung magi kung ki radio xka fm au kamam ki chuan dilo hige pregla ko ay ki gaasun da ka kung mang kama ka ang tamang kita wajoy kama ko bunga wasi mo hagian alig ba kung magi kung ki radio xka fm hige taasi ka mang mami elemia richly na wali watini atiki ng si metagdan ko na ngamchi gigita ang nakwe tang nakwa Simtiri chu ag ngal ko ko program sigi gan ngum nang huma gi ko gyami gi ko o ima gi ko ti gami gi ko matin atwisa muku ge ka kwe kon ha wabunga chimusi mu ha gmi anga wa program ki gan ge ta sa fita de dura ti digira sa ko program aklutom ke ulang kimsinga ngi ya chu

mbambara gago ke hemtsui ga mogawana de ya jewa ha ka ya kon kyanem tswensi ke nngwe te kiyo go psalm 40 vers 11 no kiyo go te koma go nta tsa kyanem ke kharo sna go tswara go i makhare ta nnta i kyanitse hiti ga tseka ga tsa go tite o ke se ata i ya go ata tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga ncam kuwe no ga tlhoma te ke teng ke te ta go te tshetse i aku yenta nga masa yabate ke hem tui kham khwena khwe ma khani ma dang kara la pa kham la pra de khanu khani ma ga ko ham di ga ka ma nu ka te a khani ma yo wa ha de ko ko te ko tse na tse khani nga m ku he nu khani che ka ta khiri ko bo ve khani ngi ke ho te wo sa ya wa hom no ke he ho ku in ko yu khani ma te ka ti ve kham ho kham de cha ho te kham khara yi ta cham ga san ma no cham khom ma cha do mi ko adi ta ma khanim ki kha san e si e tu si tu kuri na kuri de ata khair ye te ntio te la par na ko ta jara san ne khani che te ngu ye te da di te san di ka wa ka a te kha di ngam ko na kha di che ka khiri o ya re wo ha ve che ka khiri o ya re wo ha ve ngam ko khani che ha yo wa ha te ga ko ta ku ta ma ku ya ta

0: andisukum ukugika kuqala ndibeka isikola nxa yakhonana ngolinqinci edimina kho ngiyanqinxiya teke icici giyanqamaqhamakhwe kanghe tshibisi kancici giyanxhojala kanye giyawachhojhei kanghe kagiyethwakhosa qhamakhwe ndibe nxa yixexeya mukugi unqanqa waprosesi angiqanqana ifashini central african republic ayigqini khona giyanqinxiya teke gqihi kanghe tshici giya 1 ngu aqani khunan kang hechi chwa ayi firen 28 de ge chu qawan kang hin khalam nga si gyanu ya ta ki kai kang aka 107 nin tax si chu ge ra chu wana wa gani aka chan kang hi giya wan statu yang hechi ge giya wan mun go yang aya gani khunan Manisteri yung giyawa ka soneti yung ayi vi koma chon ng giyan ngun hiyata ki kahigan chik digida tuwa ng akama kwe kang hi a giya guli kama kwe kang ka digi chung haun. Kalama ng sidi ni giya kama sang ua kahiga ng ki kaw ng aya tini chon ng kang hi ka chik digi ng hongke kundi sa hi chik tuwa ng ay kisi digi chuki wanan. Kole ng atumina kong giyan ngun hiyata ki kahiga ng hi tini giyawa ibolan agagani kuna tini gida tuwa ng alo kama kwe an demokratisa Republic Congo aya gani kunan. Kau ay 529 chong ng kaan singgiya kamso wa diyar kaan ay gani kuna kahi kaan ga gira toa ng akama kuyan kaan hika giya ng akama kuya chik toa ki gani kuna kwa ng. Wam chong ng humi ng hiya yalfiri ng ay fasida gam cha wala diwi chik giya wa yeniri kamcha dira giya sam chong ng humi ki iska FM.
1: Kamekresika yalfiri ak amako fai framente zingiya kwan dimbaba tira doyeng kamski kreikir tatina ah. Ti borisi kum kagtamhen si borie kriyago ti Monica Nzunga. Kam nuar kapuki plas ya ki zawa to kwea ye ngwe mnyam kagtam si ki falre firi kukwa dagtres nuar kapuki tomatina e si ka angyao kwe tahwe tim kam di kwea se si kwe na sa ki tomatina ki khana he suiri sina tim Drina nguna ki uka e sika dakle siki ngyao hui tim. Tsoro a se sika malawe ka kwarako ya in South Africa ki zawako kwedi am. Freda ha e sika khasihe wo sena tim. Tsui ha kwen o dina ki e sika ngyao iti am. Fifender ta ha kwiri yolandi machan. Kum a drik a kwa kwa dandi am. Nasi di kwirik am kwe bela kumalo takkite angkratin khanagi tsao nisa asi tsahe khumwa a yaka atita. Kwa Zulu Natal si kwena a sesa anyanza tema kukam kuna angkatim. Nyeha deisen de sae si kwena dangwe kaigo zao ka kwe. Denstaha e sika tui tui tesna kwe ki ina kwarako kawukara kaw tam. Forum akrati KwaZulu Natal si di premierin tamin tuli kai ku anizia taho go no toi toi ya khasi ya kwa kai te kwa no se sa di kom kai no ngi ku di tsau sin vere si ya ko kheri tam KwaZulu Natal si di GPF sekretaris ya si anda biela akate ni ya de sin de kwena zarut ai dia khanande ta khata tina ki Kom kara ana ki kai gondoz ina yamako sisa ta no porisanan deta ina ina zauji a zaruk aita. Limpopo rakhirang he, no departement de klaiku anya tema kona kuwa kuwa ki suri kona di rakhastri rakho jia suri ke rakho tim. Kuwa kuwa ki zau ka kwane khasi he suri kai ko mu kai no suri ak wa karanyam ta di kona kam jika kha gara kai di tam. Regering aankara tien kwe si ka ng zao ka khosi di ngom a 14 days under randisai si khana ki si oro tien tam. Departement de kaiku anye te ma kuna aankara tien zao ka khoi ng anisi e khasi e kou ni sa subu a go kung na ki na buka a kia kou kwe na tam a subu subu na yama ko zao ka tagu tam. Fo na kwe si ka wove kwe na khana zi a Nomoro jia kai tigo ina an nomoro ziki departemente na a ki kanu kom tita douta khuji iya guri tam. Kheri oro rekhere nga a kaat khana gans na di kresika kwa ha kuwa kuwa ki zao ka kwa na he kung na ki tama dango jie kago ina kona sure ziki subu subu na kaan tita. te Boris Gerioe. Central Afrikaanse Republiek kuna kolora zwanga a Swedish na khotinta ankaratim 24 han o de Swedish na tino zwanga e ho sna tin kuna ki yen honeten 79 ta ha sai sitam tam mukunda sa dorope bangui ta tite kin ho ha si e Swedish en orotim tsok an ye tema ko ministry na aka ti khana tse sika zaro tsaidi ya khom ka tyo in zwanga e ku dorope zika trave tam Jessica Colora Anyam Karang Doropa Kinyama ko Swedish Senate Tindikwiri Anges na Ikeha Mwamada kona Anka de Hana Zarok Aja Nyama ko Tom Kano Ebola da Kite Zwanga e Hasi e Tukwa Central Africa Kiti Mwe Democratic Republic Kitha de Tama Tsuru e Kaitam Dia Arka Hasi Nge Infiren Sori Feven Tunda Hakwiri Ziki Ansena Hwahin Teko Ebola zwanga akta unisa swirisin o klodnum atam. E te yalfiri borisi kheri oe, tam hede ki isi hako, yan iri amadikwa, te tu borisi ate komago, XKFM kin.

Yamisa muso nqa ngisigencamge mwili. Wela qomti ke iyawufika nwa 16 minute ke konke Radio XKA FM. Chimusi wela qomki wela ke kham yemke a nqa mqo program ni. Yagya qomki iradin sa program. Ka khisi kantini ke enqoqong a nqomki wela singitswang. Chimusi kanqoshi ke gya uqhama mke chiwendulu gqini khona ke pregala kwi. Wake mhathwisa mukuge kausa. Kukumang walang kumsa ang kitchen. Makamati ke bunga mo tinijiwa mo kugi ka kuin alit bawa mkumagi kong ki Radio XK FM at wisa mo kugi ka saka krisi kangiha wa tiyondulo iwa kalatalo minggu awa kikumang walang kumsa ang kitchen. Chimusi magumang ang mga program kitang gita sa fita. Dura ci digresa ke program akalutom ki wulang msinga ngki ya chong.

0: Tams you come got some extra FMCG. Do darade Riano Nduveta.
1: Ya jwa amige kwinhumkang ofotman humkang. Bala tetiang jukon huata sa masamkanda ke yo ele. Tube tafir swa tolfu tamchagga fertini ma ta tetem kutuna ne vundila ofum kutuna ne tanga ma kumisela ta vundila ta ma vundila tuna nga nga ta tanga vundila walila juba egiyenga juba wa 3 juba wa 6 dawa juge gachi a chi joy a juge gacha chi thwe a juge gacha chi mbuaqu tuma ge xena ba kana chi 3 mongana kana chi 3 a 3 a onka opoka je mongana ang o da kla ju ga kha kha o ka ba kula kula jin ge ge da muri ang ka ga wose tswa ge tswa tuma xena ba ju mpangisa ju ge chi ka nga sanga kwa kha je wa ju unju sha a unju tswa ga ju kanga ju sa chi ka kwa nju omo a tlankwa ka ng ta tlankwa ka wa tswa kama ka ntwa ti chin chimbu ka ke duman mkhang ami okay kem kwa sa tuna mkom ka ndam ko ka sa kulu ta ma sa tuna kulu he ma si ka sa vundila ta kang okay ko kum sila da sa hanga no buno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo vyenu kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu momo ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukuwa chikeketima wa livandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a alulu ka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya tsankwi masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dangwa a tsankwi yengdege hal hanga no buno vene ngwange Yehova kanine kama ngdege min a dangwa alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuli ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi simi ngoba ngiqhaqa ka wishese kula chinqwi ka he a nga a kha nga inqabi simi a dhwa chike dhwa ke nqa chike dhwa tu nga giyam chike dhwa tu nga giya prat fandeni chike dhwa tu hum tham kwa ya chike dhwa tu hum poya deve qaitang toi wa de iba iba wa kesing of iba kula pour ti 3 et iba 3 ki tu wa kushi aga taka kanko na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna m toge a taka queen wage a kawisha ga katihi njuma ka njuma ka o dhwa tenga de ka ta vulienu mitima yenu khe khe qasin kati vizalo vyenu katuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kwa mekama kete tawama huna kawushe kakachi kau. Ndibi nchi ya migawa. Manchuna kawushe kakachi kau ndibi nchi ya migawa. Migawa yang o. Nka wishe ka e umi. Manuwa kachwa ngu. Wana twage kuiwa. Gawa te twage kuiwa. Gawa tu. Ma ushinga. Gawa tu. Ma uge ngawaya. Gawa tu. Ma ugu twage kuiwa kwezi kaga. Ngawake a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Ngavi tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngangage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tete wa sa gawa. Kula. Teti kohun. Ya wa sa. Teti kohun. Waya kwa kuya. Teti kohun. Waya hana. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchang ngayi. Nge chikwa choka ng. Katua. Chika e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mchat hunsing. Tua ge sa ofo mta tronsi tue sinti singati gang. Ta mta tronsi ke ge ngaba gangwa. Ta mta tronsi ngangu ngumma. Ta mta tronsi ngangu ngangu ngaba. Ta wunoni, mta tronsi chika nga mta sa gang yi tue sa. Ta chika mta ta sing yi tue sing. Ta yoya gang ta mta yoya ke kula yi kale. Ta mta gangwa ke kamta de ngadege a, adaba. Awa sing ngaba aga. Keti futika e. Hewe atronsin ki yande sa ofo atronsin ke giya. Ofo atronsin ke kama. Awasin nga wadda. Den hen hun. Nga hege kaka chaka kre. Kaka masin mtati kreda South Africa e. He mtati atronsin ke kama. Taka ngang gawa ngandage. Dwe kanke aba ega de ega atronsa tuwe sa chika. Ta mi kankwe ma kagu da u adonin. Ta maki asa mi kankwe ngu mi kankwe nte. Mji gu twa ke twi wa ko se kaga mi wa twa ta kula twa ni kula go ya ka tamia wa e wa gu wa twa ka wa kwa twa tuma mi ka gu wa mi ge twa e wa ka ka tamia ka wa na twa ta mi wa twa mo mo mi ko wa gwa chike mko ke sha a yo ele ke dos 12 kunde kom ko Taka ma sa gaya amaga ma gu ma kumtwa ki kuiwa. Taka ma kwa sa hai tuwa amaga ma ngayate ma kumtwa ki kuiwa. Chike mkwe sa chimbuka ang. Amen. Ok. Kwa bundila. Ta nga kolo ta sa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kengka inganju. E jwe kachi. Ake kengawa kanda inga kwe. Ofo adevi age hangula ekwa eska ajwang maga kanyawai gunjirika mumpao ateka kango ngawai ateka shikama ngawai ngawai twasengi hangula kai wawi momo awa ka atawansansi gawankula wa ya oejwa wana kawsi wa kachili tawa ahang kachinga alkwa ekhat aichiaka mkutuwa njuka kichige wa nganga kakuta kwa kana iti iu ungu tukitwiwa kakuma mchi Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi e sing e kata kan nga yeng manju. Kwa yoktu e sing e kaya yoktu e nga manju. Kwa yoke kula juge kula. Kan nga juan ngate dangi ke kawisik ige panggila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen. Amen.

Grace that carries me wa muso nga ngsagi ngamke muli wala kwamte ke 12 ke ngamke ngirin 20 minute ke konke radio XK FM kwem wala gya kwam ke chimusi mteni chu a ngawa mko program ke gang anji kam gike kwa kwe bunga ke kwa ngayi u kwa kwe ke chimusi Kakrisika ngangokongwa mke mko program nga ngechwa ngangmukugika kwe alejwa mkumaki kongi radio XKA FM. Kangusi gita ukama mke metaka kaya tiundilo. Tamazi antika mtenege asakwa mgeta sang tegeke mchu agmik angawa mko sporti gani kuna ke kriketi gani kwe mge awana mdame ayi bola nga yanguling kupo bola kwe ka mnguling South Africa dihin ako kringa ba Bangladesh kam mge kwa awana golo mwata kwa akta golo ke mgisang ikli ting mwata kwa kontra o mge sporti gani kuna ki ng kankagi ang kakem ta male abunga ki mkugi kawin alidwa mkumagi kongi honort and siyava nasi bagi nyeha matwisa mkugi kasaka krisi kulete mataa mbola nga o mbola ma nga dami kai krikiti mbola kagita kamo kwa kwe magi awana protia sa Bangladesh gita ang kai chimbu mgeta kwa uka nga mgisang ki nga kakagi kaka wa mki kulete mabola gita nga kamo kwa mitaka kuma ngechwa ng tanjiwa tanjiwa mkul kuma ke kongke radio XK FM mugu giga chidre giga saka krisira chimusi maat mamgita ngwata agungawa mko program ke kong geta asa fita adura chidre gira sa kwehe program tina kaluta mke wala msunga ngechwa ng

Ya bunga masa musung a nghe Johnny Mukali atu gengam ki muli wala kwamo teke 12 kwa 54 mani teke konke radio XK FM chimbui mula kwam ke kata suba nke mani teke kwami ya ihin uonkama mko programa nke akawishi kawala chigige angam awa yeniri re wole la mgeta nkola tuma mko kawishi wola kwa ngemi wola ke kame magi adre kama kubunga wasi imge fitika kwa mga wole kekisi kama kare atike wole anji kama kia sankwa mgeta kama mko kawishi wola ta kawala chigige kre angam awa 12 kwa 56 minute kan ko a credibi ta gita ngam gisin ke chimbu ko i khatine ge a ko ma chigi ge a khwangwa ngam ke bola yang ge a ngwa e yen iri khama ngo du ka wi shishi den khuna nga no shula ko i chigi re kam ke yen iri he chigi ke ngole ke qayang a program ta ma jwe khama ko e ta ndi min ngo i yagi ang na bunga ke wali ngwa mi a elimia richly kumakam mkojindira chigigita wana kuki kongki wala ngay ngay ta bunga washi

FM, te olu magia kam bukun gya iska FM, ayu iten gya tang kame kake ngam yami ngare vertin moyon. Kozulu Natal ayi primir yang higya wa tami mtuli, ati gya kuya bergala ke ayi khrupu ke kalem ngang ang yu muku gye kam ka dainstak ayak kam tui tui ka ang hiti gya tuan ngalo kama kwen, ng ati gya ngang ka chon ngang. Cho kham sung u to o ga sing gi ga cho ka wa kham ko u tang a ga khisi ka ya wa sto la hm a ya khunan ntuli a ya ngu a ngau si ga chig gi ga ku ya media ke derben a ya khunan ke ngol ngun a timina ka yin gi wa re khir hm hm gi a gi hm tho kham kham ko sung u tu tu ka hm e chig gi ma condition ya tin chig gi te ku ya veta a yi timina ka ke kozul natal a ya khuna ke UCC a gi gi hm a ya khwe nga ba ke tropa hm hi gi tho tham tham ko sung tu tu ka ang chig gi ang lo dai star a ya kam gani khunan sweto kang hei agia kam kam ko ka tu tu a ga chang ke gani khuna ko ang chig gi ya wan clip down a ya khunan tete ka hui halman chik de gya kam ka den star ai kam ki tete ka hi gya wa chik khoi ngi ge kam ngol dol ging ka de gang gani khuna chik de gya khola sit africa ai chonga halman ngi gya ngun ya ta ki chikan chik de gya da thwang a kham khoin please a khoi ta mani gya kham sung wa khabit ai kwa gi hum ko de gya chu ka o ka tete ka chik de gya ngai aga gani khuna stola kaun yi ngi gya wa ngol dol gi ga gan gan kuna steni gya kham sen ta ki stola hm khale man nga chig gi da chwa am walters sisulu ayi gani kuna ke clipton aya kuna yi ag gi ya aya khoin hm kam ka wa te tu gan gani kuna hm de gi chu kham sen un kastati ai please again ngare chi khwan ai firin khale mang ngai chig gi ra chuin hidin ama kan de ya ka hi gya wa chi khwan ak gi ga chu agu ki gani khuna gwan gi gya wa ra trit aya khunan do yang he please a chig gi chu gi on na gani khuna gwan gi gi ki wa na ya ngin ki chi khwa yang sing gi ki agun khale mang ga sing gya kham sung ta ki ngau nga wa ki wala ki chig gi do aya plat number kang chwa ya ka thang thang kang hisng gi chu wanang ngawa thoya n la kaw ying yi khawa chig gi of 15 20 dak ngawa ki season di har tak ka khau duma ka kam yi gi yang ong vain ber aya hofu da ngung ta sing ag gi ya so bi sang ngawi gi la ya ng hit gi chu gi pangga tang hm ai fasin Europa ai mole kang sing ag ya kam sing gi ka chig gi da thwa khui kama kuyan kala man ngka ng vetin skap la ka gya ng yan kan ngaw si ka ng hi gya kham sang ua ngole gan chik de gya wa Czechia Republic aya kuna ki Poland ki chik de ki hangra aya gani kunan ka hi temperatir de gya tkwa kui kama kuyan ngole kaw ka ng aga kunan Deutschland kala man ngas tene gya ng ya ta ki temperatir tene gya gya chowra kwa fiyar ta khrada sialsi ka ng hi ka de gya tkwa kui kama kuyan Switzerland singia kham sing ta ki mui yang aya chong ka he temperature chik de gi thog cho kham ko ya kam a ko chong ya ga yang ken kalam ng ngas te ni gi ya kham sing wa ngoling ang ho chin ji wan ka is gi ang ngun ya ta ki ngoling ang ho khuya ka an chik de gi ta o da sniu hm de gi ya khole uam chang hm yi ang ya yeneri ai fasi ta kem cha wala diwitik gi wa tiwiri kham te dira gi asang hum yi ang ya khoidam week iska fm

0: Xa mecesika yen iriyaxama ko seis hamini tezinge Juan dimbamba deradu enxika uqamzike cecer tatina ngati wan programsi xama ya Juan si programme kunqago ti monikanzunga de flits nonge
1: Iningamrit mo si Samantha na SKFM damgi ta bitlam kolang kusang programa ang uling ging hamda alas maning giyak lang mo iaming ang deflis nung ikimunikat yung maramang abungi sa SKFM.
0: Te yung program sa kite ko mga Boris Hazien tay karakwa ko ko. ANCS di Secretaries General Fiki Lembalula nga o Presidente Jacob Zuma no MK Partey Sindeta Toka Tim. Ukarati komago Muslim na tema korati na dri zaruk aika kwanazi a nyam karakati swirikati na South Africa kimporunga e kaunga kwa kwena he komka iko tseka kaita program te khiriati kwati komago Gauteng polisa di komisaris a lieutenant general Tomim Dombeni a kate derta khuni sikitesi na go toitui avasi a khuitenki te khodzi na ngiku ka khodzi khana muwa qaya go veta a khodzi te kom kheri na khono tsame dwere a mari khwati khwira mbori te komago
1: ko program ngunga ngwe tam a ncs sekretaris general fikir mbalula ngunta ke oper jina Jacob Zuma ki mk partai yang tegi ngang lakau Ratia Muslim wiki dri gizu gira kam sengji koma ka ngheas chip khoin kong South Africa ingi kanu jalan ki kuang. Khawte nga polisa kum sari sa nga general Tomi Mdumbeni ke kengke gula chit khoya eti kan kach ega tham ka nga vapen ke kama nga dia diar tak ingu langa chuan. Kung kami ya kwe dama huya ge kam gwer kamong kona ya tiwari ki SKFM.

kara khuita den sta kha e siki toi toi e tesena gwe ki se sa ji ina khom ka ngi ku ji chau khu ji suri sen ve ta ntuli kho ja bori kha kan kun de ta kai ku der ban ki te tin cham ski ku ya ku angra ti regering kwa zulu natal khu kha na he avasi kho ti chu ni sa se sa sa toi toi hi sena go cham ski veta a tlwa ya kon kon na KwaZulu Natal province kitina prefati secretate ji porisa nande ta zaro kae e ami kwa kwa khom kara kuka kota sweto ta greeting ga o ke honer ti sai si kwena khana ji a twi twi he nyam kara ko ha ya dao he e kyam wa khata clip down ta greeting ga o sikim twi twi he nyam senatin kwen agin anagotina den stakha e siki te senta ti awa si kara khuiti omba pirana sit africa ki ana hi khwen kyare ta wa ka te khoji ki tsam si ki porisa na khana he kyaro na khuita a an si ka si ko te ko se sakata stora ji kha un ka twa khwen un do ma ko tin ji kha ji e tse si ka kya mu se na kata khwen na kha ji ki ti volta se sulu plain ta ti ten ka o clip down ki porisa na khana anige se sa ji kha khom kara ko swiri na khata to ya de ngi ku ji tesen ve ta kap sta di doro pa ke firi di khuri ku a kho sina di mboronga a khwe a tsa gwi ta si ta ku ti retreat ta ti ting ga we ki Sungara patrolia ko sesa ko kwena khana henge ti eziki boria akom no hauto asia ko sesa ti tamsiki woiti khwe a khe amka te a pistora a te di khau a no hauto di number plati at a nome atam imborunga ke khowiti khwe a 520 ne 620 Nagosesen der ta kuri siki kheri nuk onga kara khoiti o mandaha e sika Weinbergem kunda kaika oiki ofu hak eiki si hako te ta. Te borisi kheri oe. Eya di tsutsu a khasi e Europa ki nyam sena kwako ha. Tau nisa eya di tsutsu a ndauta kumagure ta na khoma kwaena angakate. Nkhoen khamati e ziki nyamako tsauni sa tra go tam. Czech Republic, Poland, Hungary, takhaji e kwangara khoitim khamati e ziki tsauni sa nyamako tsutsu o go tam. Deutschland e sidi e yaki tsutsu a khasi e 40 grade Celsius e kasino kheritatim. Switzerland e tse sika tsau kara nomoro a ki ha yuni ngwe mnyam sena hike kham. Drink e size kwa ku kara chuchu e khasi he Switzerland ki kun senati nga khoji di kwa nagi aba ki ngom sena hi te go e siji yama khati ntundu ji ka tsara na ko obok obo senati e te twe ri kwera mbori si khere o ta me te ki si ya ko twe ire sorry dre ri amade kwa te tu borja te komago xka fm ki

xka fm 107 o ta khono nya ga fm tsantsone sa 20 cricket de a kya mana ma tenge o tsa Ricardo Johara ta khono Humphrey Benedito ta te cricket cha wa tene a di tsaka tsamji te gwana mga etsa kya magwe a re timia teno etsa a cha di tsamje te kya vata go ne te tseke ta go nata kya mene xam borasi ta maha ga reta ga suwe an te ntsa a kara kwa ga se go ta o ke te mgoem ke wo kreje khiri ya go ete Reinhard Kulabika punda go ete ha tswa ne te ara kwa ete u sonda ntseje te u sonda ntseje kire ka ntsem ga hono te u sonda ntseje sporting e ga kwa ne sport te kya o go beta te sonda ntseje te u sike ne te mo te u tsana swire so ani soka swire e kha ya go tim examen tsame te tsang tseo ni sa classen go je kae kwa tim ne classen go jo tsame ke ga tene motho sport e te tsa o ka da te kwa na sport e hambe kana kae se ke ne tsang tsing tse ma ke wa go te mo se sa o e tsame kwe sina ga u ye go qeta mano se go ke bi sena tsing ya go a kwa na tsika te mo sport e tame te go tsang o nyo ka re tseo ni sa tseka sport e te a go roga go nga ba go di nga o ka te sport e a go roga go te mo no ntse kwa di nga o ka te nka ba go o ka kutsinga go joka transport e kwa go gwa a kwa na tsika te mote moto sport ya ka ta tenta te o sa e tsike ta gono te monta shure sana go te tsamtsika ti do te sa tsamtsike nde o ka no reta te o tsai go tsite tseone sa tsai go tshata go ene platform ten sho kwe tsike ti ke tsamtsika mi ka go wo kre go sport ta ke ite tsan o yo ka tseone sa tseka a kwa na hit yo te erena go ti wo kre sport ta ke ite e ke ya dango go tao ene e go go tao go ntsho kana platform 10 and tseone sa talente ga a kana platform 10 ke tenke o khona a xexe te tse o nge o khona ma dao sika kungureta a jitiu ani soka haji big zulu

0: 107 o he ta gono nye ge FM nge tseka tsamge ata go ano cricket e a ku tswa sa cricket e tete ta ya swere matetsa Ricardo Johara ta gono Benedito Humphrey that gwe e go ta cricket e tete swere maheti o titi dangwe ngoma matio a tsa te ku tswarama
1: honor den seopen ne ga fm divita kon na okhe gimra cricket ti ka ngwa thokwata kanini ka south africa ka ngwana da ga fa a gomi ka 5 ni bola ka sezi ke bola ka ige ngwa kwa a london ke england khuna ta ka khama khweta i tsoga tsuluta a ya kaung ta densta bola ngu ya ge a khurpu khuna ye ga wat ka ma gudita tsa hor kar de khweda
2: ga bana titoke khuwe ko ya de tam exka ona return 7 o ta go ne nege ke te a ka kwa de T20 world cup ga tlo di eno ka se ka south africa di kwara go enwa ta bangladesh faifu ga gom faifu ga boradi sei si bo faifu ke a di sei si boradi ke e ya go a south africa winners no a we ordene khuwe go no ten urube ne go South African art and teteng dorote no tikukate rakokate Reinhard Kulabi kapundam
0: ona reten siabang o he ta khono niega fm aj cricket is o kya ji teteta ya ka ko tshwate jin cricket nge utsa teteta swere maten tsan o yo karatse o ne sa checka Humphrey Benedito ta khono Ricardo Johara ta te subukara ma de te mono cricket se wo krisa na tem ni enten ga minute ji se ko tao e ya dri ri se ko tao ka ti sam na dri ri se ka te ki te bori e ka ko tsasa bori so ka se ki gwana mga te jamana de ya ga te go na tsan o yo kara tsa one sa ke en sonda tsi o tsi ka we te twa ko tao tsai ko hano te mi ya ka wo krie sport ta ti te te go be ta ti tsana te o na te mo ata swire so ani so ka brike ya ga te no the sport that they the worker come can the mono bora ha so close ke siya kwa ina hito te gyao ha te yakata ngo gyambora netball ta tete ta hono ka khwetsa ma bori bora sitama te yaka ha ta tim kone a jite mo di tsan o hiyo kara tsone sa ngo te ka isinza kontswa ta ding wo creating

0: En lak teng aya kisi ki skola je hun aya kunan muku ge hun un an ngawa chigan ki gangan. Sitani gyan un ya dake chik koin chik de ge kula salfoni hun aka kunan. Dewe ayi nomor hun yik de ge chu rastre ria departament ayi makuwa chow gani kunan ngasin ge kamsun ki simani ge da chok ho sa yi. Kapstati, ay plisa gyan ngong hiyara ka chik kwa ay firi yi chik gigi da chwe ngong hiyara ka makan deyan. Kang hi sing agya kam sing uwa chik kwa ay gigi ka chwe chan ngong hiyan. Gani kuna kwa hangya wan, retrit aya kunan. Plisa ay viko ma panga ka ohun, halima nga ka yi chwe patrol ya uwa gani kuna kwa ay gigi da chwe wana toho ya ng. Kang hi gigi ka kam sing toho ay ngong ki wana ngau aga chan ke chig de ke tho aya plat nomer kang hi ge ko ya ka ten ten la panga ko si ge ngung ya de guma aga kam yig de giang un Weinberg ay ho fu gang das aga so bi sang ngi ge la ya n tang ay fasin Central African sa ay kini kunan kang hi sang aga kam sung wa kai ka hi ge ya wan gun kai aga gan kain sa gya chwa kolara aga gani kunan ti kwa ay firin tuintak ka ti gigi taging kwan ka ang hiyi honort in 7 in nintak tinig gigi ang tikang ki gani aga chan ka ang hiyi wan pan kun aya kunan ka ang sing gigi chugi wanan ngoling ngang ka ang aga chwa nga si gya kamsin taki kahikang ti gigi da tuan ngalo kama kuin ka ang hiyi sing agya sing uwa kaw aya tini chwa ngang yag dayang kin Wanjang mami ang hiya driri ay fasi da kem chawala guma diwi chik di gya waha sivri ke iska FM kham cha dira gya sa amchang mami.
1: Kami tsaisi ka driri at ama ko driri khamil tes tekin gya khwani ti bori si kum ko tsamhe ni si bori ek tiya go ti moni kan zunga. Zimbabwe mo si ka kwara ko ya nye kwena khana he em kap stati ki ay ko khwa tiyan tiyan awasi ane zi bene lan se sa ka aung kwena hanka ana ku sen ta tiyan kim aung kwena anka te khana kwe si ka khana kwen zi ak kwa ni sa koro ka de tui tui ye awasi kara kwe tiyan ha omba pira na South Africa ki kana nye kwena he den sta ka kwe si ki tesina te kim Departemen de Taiku ane te ma to Limpopo Provinsi ki kwa kwa ki sure kum ta tiyan kona de gara ka kwe nyam kara kwa tiyan ha nge zao ka ki kwa na zi kha ziyan a Provinsi ki kwa ziyan subu subu na ma ta tiyan kum na a tiyo kwa a sure ina kona ina wo matita fona a wo ave kum na kwa ka ite ina ki nomoro zi kha iti go Tadi kwa a ta a ki gara ka no departement de na kwa tru si ka suri senta. Kap stati, doro pa ki ti porisa na firi di kwe a khoti, kwe a a ta a gui sa a kwe kuko zi retreat ki tesin za hiya tin kim. Se sa zi kha zi e suri na tin kam si ki porisa na siya kuwo tin kam di te a. Hau tuwa di nomoro plati a ta a ngome hiya de ta. Nkhoi tin kwena kwa angkara khoi ta vin berkha si mkunda atlai ka uiki u mandakha ngay si ka ufu ak ee ki teta. Te bori si khiri oe. Central Africa Republic kwena kolera zwanga he tkha te ki angkara ti firin dwenda khan ozi tesna tin yen hone ten 7 nien takha mboronga zi. He zwanga he ki swiri sen kwezi kwa mkunda sa. Seiti doropa bangui ta kite ki suri sena tinta. Nwe khasi e nga nyamka ya kolera dzwanga akau ni sa nyama ko tkha o te a tin kwiri zi ngye zi ki nga ya kukai nu. Te driri bori si khere oe. Kam he teki usi ka si ya ko siya vairi ama te kwa te kubori za te kumango ekska FMK.

0: ona re tensia ba o ta khono nyege fm xka fm ki dri e tlamago ta 740 minute jite jao kara khwana 13 ga minute e ya go ha te ke fir iri e ka ti san fir iri e ama go ta o tlhama go tsam jite o kire ka tsam jite ra do se ke jamana tla e tshwago dana seis iri ka se go ta o khiri ya go ne te mo nge a dango e te wo ta ve te o a jite kire ka e ka se tlhau ka ta no xka fm te o tse ka mju o ka ga sikate ne ke eng tsam je a jite qibe re tla e go tshwasa nye nge jite to a go ta o tla e go ha no te o tla e go tsa ntse o ne sa twen anisinja te te goro tse tswa di khamate je itio te aba se go kweta o a arona o korokoro sena te ke aba tsamsewa
1: here figure man and rushing man.

107 o ta khono nya ga FM ke leng gete DJ Obrigado cha mkhamene tete mono se go ta o teke ya go afiri ire ka tisano afiri ire sikate o kreka tsame rado so ane so ka tegwe e go ta o kong tsana tsana o yo kara tse o ne sa ke ntsam denge dangwe wo ta ve te kreka o ka sita ne nce dangwe te xa e go tshwate hitio te tsamse wa ga gwe e go ta o kong tsam te ibere gate mono te o tla ikutse ha gate aka kwa gwe te preke gwe go ka isinza twata.

ona re tenseba o ta khono nya ga FM te ki fire ka mo go tao 14 ga minute se go tao te jao ka ra khwane de bora te te tsane kha o te te ibre ga te mono te o pre ke go e go tao rado so ani so ka ku tswa go ne te ana go ite o sunda tse je te pre ke ka e go tswa go ta ba ne tsane o yo ka ra tse o ne sa ke ite o kre ka chance ka te twa go kona kre ka chance ta ma te mono bori ona go kha kona ha jo ka ta ma te mono tsi jo ka ta ma tsane ke Borije ha ha te xa e kuqhaqo nje ta khono te gwe iyo go tao atsamtsi ka qibre ha te o preke ka te ha ha seis irise ko qamari kwa ha te o jama se ko khiria go to chaka wesen rati Reinhard Kulabeka punda tonde xa itana te ke ha ha

0: amatsonte dako amaqama eAdamsika khamaqhede kwa hesenta dangena moye tsaqhede kwa hesen ke ngabe karancati tsathi shuya ta tsakinyi haleluya
1: amen
0: nati anza tsathi shuya tane ngikhom tsathi shuya teka tsa anza ngene kala tsawuka haleluya
1: amen
0: so ngikwane tashipwe ke henga e kanem tsa shuya teke tsawuka kanem tsa shuya taka e so jawa ke aya ke ke heki ai da hete go ke tsone kanem tsa a korop ngande ne go tsa ketere karama ofo kanem tsa a ai di korone ka kotse tsa a ai ke tsotse ofo kanem tsa a korona ta tsawo se ke ngande ne tsawo ke tsa manda go tsa tsotse ta go a tsoe kanem tsa a korona ta tsika anza tsa kere go nina pa te ne ke nina di mo ati ni tsa kala te be nina di tsoa ga di tsawa ofo tsa a ai ke tsa kom ta te be ne kwe tsaka ma go nta tsaka ete kana kana ma tsa corona ta dosia tsa bana engwe ke ne ka ne sete khuri we ke ya ha a ka ke ya kana ma anje tseno kana ma a tsa hinya ma kana ma na koro iya gore ma kana ma te iya gore me kone kwa he sin veta haleluya
1: amen
0: so ta shi to te o ama ka shin si o iye ga di kana ma anje tsa shwino ee kara kwe kana ma tsa shwiya ta kana a khome tsao ka ti ndabe kara mara tsao ka to khavana ntsa tsa kana ma tseo tsa ma go tseo tsao ka to kana ma ke tsao ha tsao ka to khwena tsa kunya go dina ke tsao tswane ka ne sa ntsa msika khwena ke tsara ba ya tsuna anje be fere ti a ke kare kare kinte a ka ne ka nesa re manda exam ne ka nesa re tsote tuna tsete kana ham tsete kana ham khome tsa ho ka tya mo khata en plus one ham koroi ko tiko nya ho ita mo a atwe mara ham na di kana tsa ho ka ta ho khuri e ki ma si a ka la he khwe aba khube kya nem ki kya nem tsa yete kana kya nem tsa ho ka khwe ya so ni exam he ne ka nesa cha ka kara kya nem ki se khas ne exam so den le ta mata si tote a ka de kwe ga nda ve ki te ka sa ve te ka sne ka mata te a ka kwe ne ki ne go di hese na he ne le te punya ta di te a ka o to wa he ta te ga nda ve ki te ka sa ve mara ne ka ga je ka ya te a sa ta ko anje kya ne ma te ki tsa ka a hiya te a tsa ka te ku o shina ku ni fa so mo ku ni si ki ta ma tsa ku o shina ku ni te kwa ne kana ma tsa suya go fa ngi tsa ku ye go di tsam tsami di dinto ma di e we di a tane di mi ya fa tane a ta re shina go be so a kwa ne tsa ho iya go mara ange tsa ku ku shina te ta ku tsa ku ye te mano kana ma suya go kham tsam se ka so kana ma tsam me so kwe go te tse o sa koma a ka be kana ma tsam me lu ti ya tsam te ka go dati khoji se ke ye te tsam se ka hesen tsa so chanem tsam chanem kare ye ne kane sa mki ne kane sar seva kuri a si full map te et werken van di hela ga hese so ne go ya hinya te ma chanema haleluya
1: amen
0: ne seva kuri kare fata ne mkuye se ke chanema so a twa u pe para dzao he ne kane sar mkuye se ke hesen na so te a gra yise se moro itam yise se ni sewe geeste ka yo ka ham khe ke ona na ha we so kwa ne ni sewe geeste ka yo si ka te he ne ka ne se ram ku ye ke he shi na he ne ne kwa ma te class na he so a go le meta si to te kuri ya te tam he yo ne de ta cha pa ra go cha kya ya te cha ku ye ko te kam ta ma ku ye ta ko cha o ka ta ri cha ne ma cha ko ro o ko cha ku ku shi na ku ye a ku ye so kana mte ka kwa ko ye so kana ma te ti bai bare ta ma no ite a kana ma te nga ko ve te di khoma te nga ka kara za o ka ta kana mte nga ko kung ko shin le yo ga he jin za shin le cha pe ke kana mnom ka kwa le hallelujah
1: amen

0: nta koro khoka cha kamka ti makitire karete ne so ta ta su to ne kanu ko ta ko mate su u ku ka ka ka sane cha ti ka cha ma ta gwi ta ni cha ko mo ta gwi ne cha nda ka go ti ni ti makiti nge ata ka ba ne san ke san hin ta tu tin ge a cha mo ti ne cha a ni a mu ga ku ji ka cha ti no cha mo ko khuru na hallelujah tsamo go tsholo ho ho tita ba ga le go te ba di a ka go mo tsa kwa ba ta eno ene mo ta ka wa te ene ene ka ete so a go le go tsa tlam a go le go tsa ka go so to a tiki tiki ka le go se ete to a se se ka sa no tsa tsa tsa no go san a ka mo go le tsa tsa se se ka sa no tsa go san to te tek ere e ye go te o a ga je te ka la go tsa tsena so kwena ka ken mati a corona ta na ko ti a shu ya fata kwena tiki te kwin te koma mu kuri na ayi sin alo ka te kwin ti tan so ti kwena u kwin o kwela ta un an kwena tiki kwin sa kya te kam ka tin gora na ko ate koma kona prieka ana tin na ta be tin ta ta kusan so kwena ko ti khana khuma ko tiki khano a khuma am ni ko ti do ka san mar ama kuma khuno ate gana nda ti khe ya ko hambe ti mo gwe kwe so hallelujah
1: amen
0: so nda nda ti mingi ku iku ya tsam ka ti mo plafo tene plafo tene ti mo ni priye ke si ogu ti mo plafo tene so plafo tese ki ni ku ya te wa ti de kwe de te shu iku ku nu de kwe dra na e kwa ku we wana ti gya ta tsam ti gya ta da mo kha e ti wo kwa wana ke tsan de u di we ti shu ya ta so tsa ku ma tsa ya kwa nu tsa ngi ti am tsa kuma go no a tsa go mba pela ti ga o ha ti tsela tsela na en det fa ba ga ok so ti a klo go e gana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go a ti kwa de tsam ka khona e go ti a go rata na man ko hallelujah bra tsa ke ko ma se ke tsa ke khusi ya go tsa kwano kwena ti a go go ro beta mo kwena se ta ti ku ya ta be tenim ka da kwa tenim ti a kwena ka ka khuma amen kenem ka tsa a corona ko go kenem ti tsa bona kenem a ka ko go kenem a kwena ka ka no kwena ka tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe tio tio tio te ko tsumo te kona ku ye ko tio tio ka go lo khwana ta ti ka ka kwana mtwa hallelujah
1: amen
0: hallelujah ya a te ike ke me te ka so re lo

107 oheta khono nyaga FM tsama tsheka temono teki foi foi tsama go tao 650 minute ji te jao kara kwa 4 minute e ya kwa 6 ire ka tsati o te o e tsa e kujinya msa di Reinhard Kulabe ka punda and tsone sangie sene ke di sonda e te tsa e ku tshwara ngam kujito tsa o kara ji tsam jito khara ji rado sikiti o nyo kara tsone sa ke ntao no tinguya tem tsame ya kwa te o 20 jama a kuwa kwa nge tsam sika timi ya go tsa o sene e ya go te tsu e ata tsa e ku tam na ka e sikito ti kya o kwa te ve twa Rado indeni uruti bafana bafana no Canada ta ka kusanyeng uyince nege irisika hiti yo teke rado e na kweta o kha te o nguspane uyince isika wokrisa yenqe ti u ane sokati miyagwe xa usena eyaho te kai kota

107 xinxike nirbumte kidangothi samta fitenye spicy gengo ikamta wa omuhle ke wala senke tjone gemte gya senkoka 5 minute kidangothi xinxinqa wa sizike konke radio xkefa ta wala senke tjomte gita fidike ngawa mta programming ke tjonkwe gya qala tjomte ke wala sen atuke kumte gya qaba duqala manxinke nirikweni kuna tukumte tjisa ke wona qisi wa kangya wa kalukilengum tetna gitangong ha kweta sa kole tikbanu mam tege ta chukum ngom ta program ki gongsi ni ki yikomasi ta chikim tege ngay kwa yal ki program ga ki kagastram ta ki wala kongi kuna kum tege afitika se zi ati kiki siwa ta gitiga wala ngaw ta gita wawo chile lo kani ngana kwa kharluwa fugani mtege kwa yak nga damazi mtege sengke kawa program mtage ngoka klika ya wa bibla ngkani kunan om tage ga ngaka ya wa fersi yangi ko ke ga so ko ke tin ge ya qali oni tam jangi kala chalu mingu sondaha tam tage ga ngoka ko ngaka ya wa utililo ke man ngkan ki ka chong te ki asika mak a program ki kang sin ki komasi wa mi aleni nyalas tetang 107 ngoka ni akadam te ki asin ki ja program kita gestram ti ora kung ayem te ki ya sika mak atu ki kung te ki atu ngam ja program yung gya wa halov ki wala si to si wik pinu kam ta fil kung program ngay gya klik kama kwa diwik pinu kuna nga na kwa diwiki yunga diwiki tu singa kang gana gati na kita klik to akhir gani him te ki atu ngawa ja program akita wa diwik tembo wa ta program ki ang sini ki kuma si game tag ya si gamat ko wala si nga tiw ki kawesi dam tag ya sim tag kang kota ng ngawa ta fitay ko

0: bamba bamba excafe me cece tin cece quina nunce cona porhamete anaquati Christina soti tundita examana kai con cona kite se huzianga ma congo kunya kotek izi no cona vieke te moye ngeti vieke kitwana akleo etamieti vieke te utin akaiti kuna na cona tango kawita kuna akaiti ngo cona akauto cona tsenka oikikian karango teta no hin esika isibindi nka oete darana tan isibindi kwena te asi platform ten kikwana data zaro kae kothi yakwana zika no isibindi kwena kwa kwazi ate kwa gonte kuoma go ina ni tswana akawa eta miete vyeke kinta I kara platform ten ki zaro kae kharatita no tsama hin yo gibere khate kha kone te kae ku tswara khata yako hin esika isibindi kwezite swere masen izi matsi ta khono manga ogi izi zawa kuta
1: Ti nkiswe sarati Maria Nzira. Ato ana kusibindi kiti za wakono ti Tsao K. Walker. Ni Tsao K. Walker si oe mwakati coordinator to listen and nza kutuanda matriki na seti za roka ya konje ukwe na seta.
2: Mi wa Rita Chuela. Ta maipangezi bindi. Maipangezi bindi ta mi wa Child Protection Coordinator.
3: Mi wa Vineva Tipopa. UCC mwe magipangezi bindi. Mi kuga konga waka Zambi. Mataniki panganga wa the disability ngum ke gatsu ngale
4: bamba ati kurse ti dzawa ku sibindi ki ni ti dzawa ko ti dzawa tsona tsa ti dzaro kae ku ti dzawa ku ti thada coordinator
5: mi wa na umi conserve ta ma isibindi matsal ke wo ka ta magi panganga de wi chi chei I deng tu tam tam ti hospitali magi koi deng ti deng ki tui ke hospitali
0: Okay, te koma kwa anki tuenzi te inzi suwere masenane maanka ozike khazi zawa kota isibintiki. Nu yamka nkwa izia den kwa gwe ngini tuwana akawa eita minya te vieke na muti siki. Izi nde ute a suwere maago kia inkara tuote koma ago ndi kwe minya te tuwana akawa eita South Africa kite nkana kote kam siki.
4: So in tuwana akawa eita minya te vieke ingi eti siki tuwana siye nga matative. Tee khamiensa pikitive ye tswa tsakwe itamiya tena tswa ara ko kube ntuwa kwa tsama tsakwa akwe ita khon ui kha tswa yani ya tano kwe ta akimiya te bengye tsakwe ikwane thiya khona tse tive platform den ki tsana kae tesi ki thiya ta khon tswara ko ya go be khuma abe akwana ta khon tswana sweetim ka kheu kha tswana sweeti akya sweeti akya tsam foka se ve sweeti ka ta ko mano e khara kha ve sweeti ya si seta wana te tswana akae tin te ko ta dinge tsa ana ave kwe tsa akki ta ko mi ya tin atwana ki ra khuta te nga mata ti wana tsa ana ave mkhoma ya ko tsa akki no mi ke ati ave tsa ano ti kunwa ti ukunwe
1: Ang tuhu e se kaya ting ka tuana akwana tiya kung se se hiya kong e tuak e reka tuak aya king kwa. Dahon kwa raku ang ay he kung na hampe ay si tuak e reka tuak tin. Ang tam si kata anavem koma am tam tuam ki ya. Dahon tuak e reka nguim. Dahon kulu ya kwa poko tama kwa kong tuama a aruna kwa ta ang tam si ka. Dahon a poko ka hama kwa kwa sa tuama kya ahu. Tuama kya ahu ate tam kandewa hisele ti tang ay si kita ahe kana kwa. Kudi et ahu. Talk, I have more seat, I don't quack, Quana mam, comma, ave, mamma, marita, aqua, canata, the autumn, comma, can, what a ham, domia, a mumoko. Quana hair, aqua, the set, quite a tea, quana am, runung, quack, quack, kefieka, we, ze, hozi, kung, quata moon, tamakun, says, yaram, comma, near, yaratama, kefieka, say, aqua, se, quota, tea, quana, aqua, fail, a vete, hamias, kapuki, nutre, iahuati, ihe, semi karati. Kwana te aya heutu ze kana kunu ui seis iri of siyeba iri nyama kuni kia teko. Ako za se kwana te nga matatiha kumte te moko kwana akiwa eita. Nga vye kesiki.
3: Nga nge kekewa dewe chal protection wa juge chundewe chige lungisa isi bindi kuna juge chundewe da chige lungisa wa katitika ehe inu palinga wa dewe kwa dewe kwa sin dewe dewe dewe dewe dewe kwa inga iku chichi ku koko mole jowi sisu ku ga ta ka ne ne ka msu plate ya chi kwa dole dole tota ki chi akwa ta ufa chi ga gusi ti ta chula da da da ga khulo ga da ga khulo to ata ku ga da si uturu ta ngwa ngwa gi da kwa da si ke gu da ta ki u ngwa ta u ke o kwa da ga ke guni dole ta koko ma ka cha cha na da ka ngo je chunde ta ke ga chi ka ofu I hum chi kwa dole te si ti ya ma ngwa chwa chwa ja chi kwa la ka to ga ja ya kom na ga chula ta gwa ta ha u ngwa ba ta wa khu a ta pri ngwa chwa ja ta chi kwa la ka ja gwa ka u ngwa ba u fa gwa ta wa wa han kala ka ge je chunde ta chi ge lu gi sa I didn't go see you got some hung. I didn't go at two at the rag. I scattered to tower dog. We can not cut to tower dog. Two at the wrong go at the chick. Yeah, Uncle John, the two she's the garret. No, God, I got the uncle. No, I'm not too much a beer at the door. But I'm good to give it to you, sir.
5: Can we go to a dog? My little macropassy do a quack India savvy. Katua, oka ke gua, o ku dringi a gua, a kwa basa kwa dawa. O ya mange kam kwang ho ya kwa wa nguka nguwa nguke ya kula nguk ukai unwa. A basa a kwa ke teta ngule ke zota dim za kwa kwa da dang dawa. Taka tisa a kwa ya ya mage wa indian kali ngui. David lagi ka india ke mahalita kui guchi kala ta nguki. Kau gaita ki diwita ki uwa chu. Tampasi msung dewen kam dewen ke kam hang ho I pasi diwi kwat nge video ma gya ita ko sisi video lang dawa ga taka kwa no da ka agum ring aga ka dawa ga dawa tani chau ka ke tombo ka kwa chi jala tam mpasi myunga mdewe ngi u ka ga dawa skola ga gang ka ka mhunge skola
0: ya ata tia ko so te asure mana kwa ha vetano na un programa ni twana aso ankara ti tsamziki twana o kwa etami ti tsamziki program so hya ti tsamziki nde o ya ti re kona ya nte ke tatire twana ya nte ke tatin ta ana o zarok ai a program so hya ti tsamziki so se ta kunwa qarete
1: ti muwa ti kwana nu twana ya tatin tsan nu a zarok ai ti muwa ti tsan tse ka twana se se kona ya tatin ve mara twana ya tatin nu twana se akoma anati timo ati kwa twana le ni sika tsa hata maga gana akoma a hetsa o ka tati kuno tsa se xa ku nqa so te nqa ta iri ka kunwa te veta ta maga so kunwa te tere tsa xa tsa tsa mi I iti ta ku to kwa kwana atamita ta ku nkuna a sinu a ka tati isibindi kwa na hinta miata ku iri ka te stora tse veta isibindi kwa na nqa ta he utu ati munu ti tya huta isibindi kwa na nqa ta a ki timo ka rati go he zarok ai hete ti te ki ta tswana no teta kwana sinu kuna a ka ta ti tswana ku ta ti ve kana ngi ka tsa na te go e kunta sina ta mata sina bori ta ti a ki ti mo ti zarok a ant ona ti te he tswana seta a via keski a tswana a tswa e ta mi te via ke ki te zarok ti zawa te programa an kara ki a ti ant on kara ku wa ti ti ata mo ti ti musika no
2: Sumano angeke kwanza kan kewan cell protection sumano ta sumano la gaje chinkret akwa devege ju is bini kuna kwanda deve chita chi juge juge longe sa devege chike deve chwa hunkring chwa yunga kring ta yi tlet ya toge tomaju ta kai juge kwa kwa devege ga ju kwa ndwa dwa divi dwa kwa ndwa tlet la twa duku nwa ke tlet la kwa wayi ke kwa ehe ke wa ngana kwa india o ngana kwa tsunwi ka ukwenu ka dawa ngai manku wa dawa pasi ya ukala klak klak tela klak klak ha klak klak to kan thon ta khau kan de tsa nga de we frikra kha nga de we ai nga man nga wa ti an juje tsa de we ta ni ke kai he da dawa ya den ali ga ngui ka cheta tu hon dawa to gu da klak klak klak ri chit ga khon shu to ngana wa tsa pasi de we ngi pangi tsa kala ta wa dawa klak klak ngi pangi la da opa sha utala ke ya kaka utala ke ya baba na he kwa tsoka tukoni ya tu ya hanku pangela ya pa sha utala ke ya bawa jushumanu anjuti anjuke longisa de ta kachi kachi kala kwa kan tsoka da wachi pa ta kachi pa ta kachi kala kwa da wa ya yande sala was juti panga gwe juke longisa de ke shumanu ke kwa tsani
6: jala jala bunga mikwa ni ligila tam vegan go ke juge lungi sa de wege tel protection ti ta mahata ka juge lungi se mahata kwa de wege ki sa tran ju kon yi de bom he ka ti tran juge wale ni ita ne kwe ti sa juge ti ke go ke nwa ju ti kon yi e ta ka ti kala maka la ta juge kon yi aha o fi de he ita ne kwe kon yi ke ka ta da ba nwe ta ne ke ti sa ju ti nge Data, Makwashi, Jushi Togo, Hoga, Winga, and the Juki Queen, aha, Data, Chitan, Kapashi, Kuna, Hego, Hoga, Hunga, Chitan, Pashi, Ego, Giach, U, that the Reds at the Giaplati, the Maguihan, that the Reggae Saju, Chan Jugelu, say that so ye, Kay, Twitchy, the Bomb, Twitchy, the Tami, Hagabo, Kitty, Kim, Hegeti, that Chi Jugay, Kawayeka, Mimusila, Misogo.
0: ya ti ya khosetemo azite ya mahwata ya kuma te tswana u qewa e tamye te veke ke isibindi ku se tswana te swere mana ti khosi ti ya khosite ya kuma ten gwana mka khosite qeqere ke ha no se te ya o ten wa hence ngita i nge atswa angcisi na ten ma kwana zidinzi tswana ngcika iqozeni ma nca ozikite u ana qaisi ke
4: tswana ngcika kwana ti ya kwana ti ya nca ozikingcika tswana. So ngek angek qara ko kunwa tatinge of akunwa ta wona chota ko of wokurina tete of stratia ki ti yangkats ki tswana ncike akwane tswana tekewe ni tswana ncise ni ve aditi din teke u tswana ncitsamska kwane ti ngats ki ncike tswana stratia ki wokuri ongam ki tangcike tswana
1: no aki simiya ki ti tseuka ti ni tati tseu ncite nca o isibindi tacide he ncice sikati mungwade khwana nu ceusa xewa esen onca obek ei iya he khwana kwana he te se xa ikartin stemi karatik ehe ncinca o he ambere khwa yarti he xawa esen ve nu ayosa feilega ve tswamago wa go yotsuya ga ya tegwa ko isibindi ka wokiri ve kwana isibindi nca o ki tswam aya xai ko xwa he ya ko ina mkhoro kwa xwa khwe xwano xwe xwa tsuno ferkra khata te miya kwa dam kanu kwe kwa ku am kwa matama kha am kwa mo wa ago ve ncitswa atswata kwa na xa yakho ta kite khwata ni qewa e tswa athi ya nqa o ke tswa ncise na qo aya ki tswa ya khati nu ncise na go quna hambe no strati ya ki tswa atswa ya ngete te nu ncise na go nu iti mi kara khona isibindi ka inqa o somdi ncise nako aki tswana kwana ti mo utate ke hena strate ke wokiri nako akereke dzi nka o dzikita makwa tswa ya kwa kote wokiri a dzi tseka venu ku tete mo kwa tswa amuwa a ak e tsamska se miya ta kwa tsuku idzi ka se kwi karata ku tete nako te di tswa a tswe uta no tswe u tswe u sa tswa a ti yanga o ke tswa a tsase nako strate mki ha ui tsa a go mahambe na ma hese nako rita tsuno am tswa anqi ya kwata am tswa a tsuta hinya kwa ta mara hambe ti a go e tsura tswa ma kwe tswa ta ga tsare na go ya ngise na kwa ta ti a te go hambe na kwa na ka ti ya nka o ke tswa hinse na go mi ya te ve ma ki ma ki ma kita sure di o wa ta ma ga tswa ngise na go ma kita ma tswa ngise na go kwa na e wese na a hambe re kwa ta tswa tsu ya kwa ra kwa ta a ke ngise na go tswe u sa tswa a te tswa e tsute mu wa go ta go tswa a ti ya kwa na ka ngise na go ti ya nka o dziki
5: ka si diwe ke nga sang dewe e ki ngwang ngwang na ale ngingo le ke tsota ya ke ngunta ka ngwa uta si gawa na ta ka ngwa kang ofu ya ma ke ngwa ko la khasi ta tsweng o ke tsita ga ya u ya ka ngwa ka ta ngwa ka ta hali ngwe se wona ke kula ngwe sa ka ngwa ba ta ngwa ngwa ya ta mpasi mhim dewe ga mdana ta dawa ta na maka si tshunga ba ya ofisi si ngama a adima kha ne nga nga ka a tswinga ke nga te tsote ke e khoko mong ke tsoke wa tombotsa a tswa ngem tsima tsi ga kwa kha bera oli tam di sun di we ngem hem de kha si thota nga ma u fu da ma malili ma si muti sa ngam tswa ya ga ng tam nga ngem hem de we o wala wi se kai tsam ha ngam di hem de we gya mu faya wa patinga tawa ngonta ka yikin kubiluzu ana kula ka wa ngonga ta sita na wa chunga ke patinga luzu ila ai khona ta miunga mbe.

Firmenita kan kita ngonti ngawa aha ke konkera de xkefem tem de ge sinko ke gula kam je te kan kita agla kam cha program ati ke ke ko la ke kam cha ge kam ngam cha program ke gam se ni ki koma se tem je ge sin ke program cha ke fi ke ngawa wala se wa ying ge wa de bi pen ko na ke de bi tembo cha tu ti hum che ke ngwa ya kan ko kam cha program atoge ko mte ge a khavinga da ko mte tu se ke na khu kan ge wa kal keling hum ke ula singi chwan titna gi da ngong na ko de se tun ge te mam te ge da tu kham nga mte hum ki chwan ni ma ge a kama chum khale ona ko kan ka wati gong gi dima ge a kama skola tani o khave mte ge a sang kal kele ko mte tu se ke ne titna gi da ngong na ko de se ko le tikna mam te ge da tu kham nga mte program ki kan je ni ki komasi tem te guessing im te program bula sangi chom te ge kolan nga a gita wa de kan ko na tem te guessing ke chalming ko chom te tin ga ge kan nga kan he ki ya wa ti sum kan ko na ba ni bula sangi tin ka ke ka wa ga ta na tu ja ke ko ga da dang wa ta na tu ja ke ko ga tin ne ma ko na wa ko ga tin ge ya kali im te tang ge ko ya si ga ma tan te program atoge kom te ge a khaba nam te ge sanga te na program te kwa to ge a kango tsi si tanga tanga ka ya wa ti sum kan ku na wam cha program ki ang se ni ke ye kom si ke wala se ta kha ni kin tin ki ta ang le am cha ke wala ye am cha ge a si ka ma ka ati te ki ni khri kom te ge ya khaba no cha program ki ang se ni ke ye kom si tim te ge sum kom te ka tu da ang wam cha program te ki ta a ko the gita sakolitik pinom tiki the to come on the program atuge ko wala gya kamem tiki akawin on the program ya adiko sia hanna market tete mo khoni ki ya gen ko ya sikam ngam gya program atiki ko mo si gya ngo ko ma do se ola sengi chom chat kan mo dat ngo wa te fitai ko

ngie sande gote sane tat ya mogo diteung jiki temi mu temi te kwa tsinja sane ya mogo te hisene te te ane kaise platform te ngi nino dalagi te da mokana vita me kono nyam ka dia khunda mo dalana wotin bible khunda mo ka ina lesi de taku dalai ka ka kwa tino pe pa kwa kwa tin ti sene te an khanu a ta khono khanu bia a pe pa sa khunda mo dalana tino de khona tamo wa dira dangwa be yebala sulie chika kwe a khana o ya damsik no ka yega temo ya tego eno ka wa tesenno tsewu de temo ina siwo go kha ngwe ja wa qa ya di ha tal komiti ya nata dam kwa manda ko ha an kuna go wanja ja wa kuna ta ta khono be yebala de temo ja wa kom ta ko ma na gala go ja ya ya mana ta ja wa kom de khana ke kom ma wum domini ferdi ngama anata garan qa ya ko toro kara ko hinya na square oro team nto de dangwa kara ko kombe ina te hindi kamski ndo jona de ka ota tireta na bible si khwale te tinki si yeti kha kwa ni kwa nasi te ka sa qe ha no ana tama ka de kara ko me gana de kamska ndo huji ina mote no nta ina ka wa nyete ana bible na ta ina dam ko kya ba de siki na ya ina kha ko na kina ka de kom kara ko kwa taw di khana ta tama de kara ko me kha a khunda ma ko ye ko na ta nta ina ka motri ina de damaka bible ina wo khatni e ina qaya wa qide a don a ko tamaka angi teti ko tek buri je khata go kha nto de dangwa de kana khara ko mdana te swere mayo ngum ke ndu sona ka mte twa ko ta ngum ki bible shu ane a nga bible shu na mu teti ki qiyi qa ko na ku re ko na te yi kha no ko re ko na qiyi ti am qiyi kana ken kawa a ta ko ti khudam ka qiyi ko kana qiyi ji a

exco if ko wala ngoy pangom tanu kuchu awngo programa masede ke konkan gu supa ke tben dyar ta khamanite mo ngtong ngo le ngoy ngoji ta ba ko ma ngona ko awa tol fere wa chigem tan chong ngo bola ngoy sa ko bi siga ngo kon ka ke radu ko si de ke tben dyar ta khamanite chuang ngom tan chong ngo ba ta asa ko ji se ka ke wala ngaji cha kon nga ko le ko program ngo hum tu ko ngo ba wala ngaji cha ngoy sa kawi siga ngo kon ka ta ko si de ke ka wala ngo em tan chong ngo ba ta sa gen chim ka ke aprokham ngo kon nga ale ko aprokham ntu tu ko ngo ba ngo ngo esa ga u sikan ko kon ka ke radu ku si de kanu si ka wa tu ka isi pangom ten ku chu a ngo ba ulang ji chang wa san chim ka ke a ulang ngo kon nga ngo si de ke ma ngo ma so ten du tu ngo ba ulang

xa if em kawa ulan ngawe pangom ten chong ngawa ke majwe thamuk bunga osing ngai jetman style o manel ngude bungu se ututulu sila